转世就有命，时间都有听风铃。

怕会风点睛，刹那是泡影，你我遇上是过程。

0: Bula, bula vinaka. Ongona Radio 4EB na ngani sala ni kakumburaki na 98.1 FM and a Rukuni Story Bridge e Kangaroo Point and ndo talewa stingona vaka viti. Kabakto kai mai rongo mai viti. Na programo ngo endo rongo e viana vei mboin kevini vakarawai mai na tini kina tini kandua na kaloko. Na edha ngu ala isa batin ngu koro mai sesi sangani thaunrobe. Tumani au tigo na mboini kua na marama basumbeka ni sambeto arin tabu dola arin.
1: Dola dola vina.
0: Kemenda barongo tsarmanda na kenda ibank bakanga bakayalo. Ena madawango.
2: Mandale sonia nambung ni kuwa sa turme na Roma wasin dua na tikine walu kina tini kapitu. Roma wasin dua na tikine walu kina tikine tini kapitu. Na bosa ni bibak taun di itaki. E volvol ti koko paula kina ibaba koslotu kasatau yabuti kumi Roma karasatawa ti koe lebu na kan rien rien na liwena. E mbimbi buwana ibaba kosongo ni tiksar ngaya na loma ni koro kai tiko tiko ni pili utake na matani tulia bukoya. Endarao ni singe ama na bebak taun di itake ni wol ni pola birna leo ni baba koso koya. Kasa waka binabina kina buwana nongo kalu e na buku mundo ukethe nga ni sa tukuni e burubura tau doko na no mundo waka mbouta. Tikine walu. E seang ni nduwana ya bubinaka me wak taun di itake na nduwana ibaba koso lotu miwa sibita na bosa ni bebaka ta taki itake kena kena waka Fina binak taki na bika ersanggara betiko. Mendarai datalengan nengu, na ingu ne pula, misiko bira, me wakita itaka na non rabo kembuta, ka wakinda itaki talenga, kina na nona. Endondo neng mendangu matua, ni sesang taka na kaonggo na leo ni songgo-songgo lotu. Menda tarada kina non rabo kembuta, me kokuwa, kandei enanondan dausota, kawasiawata na bosa nikelu. Emeni.

0: abaruto kona kona limbu na limbu na ruro we me wenbuka sanga me ba kona san limbu mo tagale lai ata torto ko roni du ko tagale sanga me ko san limbu
1: mo tagale lori maka
0: mo e kona san limbu e
1: bim sa
0: sanga me ko sa sanga me ko ata torto ko torto na rev yes lo ke bei cosa ve lo coluto oh plenty room tu mari cammin ah quando sarò qua non sa quando ricino con quale tal sarò bas topi i basten mai lutoka sa anche sarò qua mesa usano da mo tocava na voliate pure voli quel che vale da ginate e atter da ginate quel che vale anche lo hago cosa che la ngapo qua che non sa sarò sa tal sarni non sa metal tu mi arro sarò che ni posti qua vale o quel che vale ngate sa sa ca mi su comentare da rongo sa tu che ni tor ca tu ci cotta mi o quel che vale ngate Harusnya tu kan bisa, gue suci di kau juga lah kalau kepaling. Yo kalau curang gayin gue ini buka, orang kilat kalau masuk kepaling. Harus kau kesan tuh tinter lontar ga, sa, kesan tuh tinter lah kesan tak jumbo. Kepaling serong gaya ter, kau sehari di rumah juga kepaling. Kau sampai tuh serong kan, nunggu elemen gue, main tuh serong gaya orang kampung main kau, sampai orang kisah ngaku, ayo serong kan, hey, no this is atela, when buka yo follow when buka. Ele mai ata na mai kote na kim do robo botana limbu sa ba rutu ko. Nossa, on buka ata fa. Ele mai me kote na kim do robo botana limbu. Yo kre ke vale ngi bus tinga. Yo ata sa ko tena na tanga sa ke tinga man mai. Sa ba tamong. Singa yo kre ke vale ngi sa limbu. Singa yo ke bus singa. Ata na ele mai me kote na limbu tena robo. Robo ko robo on buka sa ke vale ngi. Robo on buka ata ele ne kim do robo botana limbu me on buka. Kana ata na. Ere buka ba kre ke vale ngi. Hello. Ye nga mo tumi ata. Me no speak English, you know. Mi rero porque leo because you speak Fijian. Cuando me ataca no que ensamos ser mi boca, que vale. Buen boca fama, ya te. Atene ti, ya te fama. Sale loca. Buen boca fama, ya te.
2: What happened when two best friends journey through the Chinese afterlife? Find out in Legends of the Golden Arches, a wildly entertaining new theater experience from acclaimed creator Joe Paradise Louis and Malin Tang. A hilarious and hard life story exploring friendship, family, traditions, and cultural identity. Funny, movie, and completely unforgettable at QPAC, 17 to 20 September. Book now at policemanfestival.com.au, station sponsor.

谁人我

问世间情是何物，直教生死相许。有人话爱情系实在，但系又有人话系飘渺。照我话，曾经拥有已经系不生无悔。

子，住在疲乏的生命，我便的将来可会仍

情，住在疲乏的生命，我便的将来，我会认

0: Samoa e malau whaafonganga, whiwhia lawa e whatala whatu. Ne paia male me malu o le tātou atunu, i te mamtina mātua, ia in malo a siest mai, i tonu si o tātou aine, ia Brisbane. I whapena foile atunu o Australia, o ienie a siestinga i ainga, o wō. Ka pēnā o nā mā whātālo whātū. O le manulu wa dhea fwe le nei wā o mai e. E mā e vātū fwe i lau whafonganga Samoa. Nā i tāla o maua fwe li mai li si o tato watu nō li nei vai aso. Le ngata ni nā o ni tāla fwe i o le. Mea sasa tupu i aso wā mawae. I li totonu lava o le tato pāneta po le nei lalo lange pa tato iai. Ole ma pol kalame male ya fiona ya muliamba to fatoito ya fie au au na wa foile nei time ole va vea o teilo o lo ya fo inicio lo fie la va fa long long o ile pisa pisa o ole manu ole va vea ai e mana ia foi le tātou whaafsāngai. I lungo pēr o le eole. I tāna po an, mea o puto tupu te o tātou atano o. Le ngata nā, o ni mea foi tu tupu i nei po o. Po o nā whea lava se mea, ia. E mā te fia fia lava e au nā. A wā lava lo tō whaafunga anga sā mua. Tā alofa, Tony?
1: Ia, tā alofa lava.
2: Yeah. Wow, sing sing ya, ya na le malu dua, le inki munga.
0: Yeah, aton wai. E falling of a pay a moment na tato ti munga na nafia. Ne ai na toi susulu e ale mana e fo le mafan fan ole sulu le la. Yo. Ya ya ole le po, yo po u fo le manu dua.
2: Ne le se si o ka ko ti o le. Al kudangal nga kamil mil sanga ole. Olela ile mele yai ale nga ya ka mil kamil mil sanga lalangi ngai ka ke yai nga ila a awa o mola so lu fu kasi o le masingal ngai o se tema
0: tayo 21st
2: lu fu kasi ka ya sa
0: po la song we're on the 20th now
2: oh yeah lu fu kasi paula song fu
0: yeah tomorrow.
2: Ya la songa e colosia e lo le la ya le ya le equeta
0: ah
2: la sa u mai lunga ile tu matu
0: ya le la sa la ile lo ile ah isaute
2: isau lo ile lo nga ya ole a song fuala ya colosia e lo ele la le isi ku a ya nga sa fo ile la ma mai u mai ya Kele ko yo sala fe la sa ya ave ngai lunga ya ya ya mo mo o sliding ye ka ya ku ya mo mo mo lo longa o vai me fa pengale mo ai lunga ile le himalaya le na feo ke ko kele fo ta ta feo ti ta lo fai yo ko kele o iska ka ele mo atino. Ya wang pa mai ya le
0: ya le
2: fa kasia ya me va yo o aisa ma yeah. Ma vai sa ya ya o mai fa kasia ma mo o le pal pala ya asa wa sa sa o nga ila lo le nu ule ila lo ya fa ka u
0: sa ye se
2: la ma se la u ka
0: sa ye se morning a
2: o me ya o mei, kasi o pau i o mea e ele ilo el kangaka po lalke i me e kupo.
0: Ii.
2: me io
0: e ma fuola ah. E ma fuola le me fa per ole kamil sanga le la
2: ia va e manco oi la ia du le la lunga e tu ba tu le sa ia ia la la bo ve ve la lunga ai ai le e ma li di le ka ko la lo ngi ole fo inga mai la la bo fo imai ye sa wala le la ma mai umao nga winga nga fa le le o makangi ma lo si e ma fai e le paua o le la o nga suia le tau o le lalolangi a kua.
0: Uh-huh.
2: E sa wala ia kolosi mai lo i le si ku o le ikueta o nga tonu o le lalolangi a. Mea. Ngangu. Sau doa le si ku ia o mea umanga e sau le lama o mai lunga. Ya mai umai ai asio ya le foi sa bo ai America le menga ole o asio po twista ya le o ka umai o ko ke le foi la o tu o fa ka kali ngai le ku ngai sa ke ole e kuita la fa ka kali uma po a umai si mele a mai e sa mala ya nga so so ko ai foi la ya le male ia Oktopa. Ah. E o soli palolo. Kasi nga me saul lama am. Saul la ia ma. Al voi le lai nga ma ave me nga. Ma fai me nga palolo ma me va penga. Ye la la wo umma nga ia le o la ol tem nga ia kako.
0: Ah.
2: Yo. Ni fa ka tani voi lo kako pe fia. Pe kai fia le kau al palolo wa la ngala o si il kau o me samo. Ah, yo lo ngui ngala a si il kau al palolo. Ah. Yo. Ya. O le... O si nga ma fau fau nga... Tuto tasi nga o lo ngui ka... Ine me la kupu samo.
0: Malo, malo.
2: Ya, nga kai mi ia usumaya la fa alongo mal kako pese lea o nga ama kakuai lea. Kele fo ia... Kele nga kala mai samo lea ngomong usau mau. Pi fa mkala. Ia fa mkala. Yo, kele fo iskala ia. O mea i o mea lai pisa solo ai samo ai. I mea kukupu i oi. Ini ngawai kaimi a makamai ngō umale sa whamakui ngō sisnya fua se iyo umai lawai ngai mō umale le mea sina ya sa mō umala ngā me i oi sa mō ngā kaimi ya ya kala fia fia ai ya ifo kala whaale fia fia
0: Ya yeah, malo ya yeah, sa uni maile yeah. Ta pesa masani fo ya matsaja ta pokalan
2: oh le bon sa uni ya
0: yeah.

On your fist.

0: Oli kudanga la ngā e ole ole ole me fa alele
1: Talk to the mic. Talk to the mic. Kulanga ngai dea. O ngai lwenga umalava li se silese.
0: Yo.
1: Le. Ia ole ka mai fo I o le. O lea ngā mai. So e so e ngā le au sa ien kisi. O is kasine au wale kam ki follow ai. I mea fa ai e. I so e so e ngā le au sa ien tis. E fa marita la le si toia ina sa kalakala ngoanga fo ia e va vangam kalakala ngoanga ya wakala ngo fo ila I mea fa ape fa ai e le wangi mea o kupu mai wa fai engisi kangaka ya yengi mea ya wakul koi fa mai ya o nga wafia polea o mea o malavange ye nga mai el sis ele kuai ka ko ke olai ka ke fa nga ai o ka ko ma fa fa ole ola e mai ele kwa le wa mai o nge ka ka ka fa mai ole a ma le la e wa ga ko I ola e wa ga ko I ga ka la fa ai la fa pe ala kwa le ska ngo pe E le wafi e poko rau wang ofa ma fau lea. E me ma wama ia ia lea.
0: E I ka iko inga vale le. Wala, e mai ko inga. E aua ko ke fai a fua me ngau lea kua lawa e fai ma ma fai. Ai le ai. Na au mai e le tua le ma fau fau.
1: Le fai ai.
0: Ma le fai. Fai ma lo. Ie, e te. E ke su su e ai. Su su e ai. Awa e ia mau ke lo foi le kua ia e aro lo foi ia si foi le kua ia e whalongo mai kakalo aku wha ma ngalo mai ae mo kua fiwa le kua I a kakou ma kakou me le tu sai ae e kakalo kua ia so uma e si foi ia mea nga nga lai au mai e le tua I e le mafaufau e ke la ua ia I e makula fongo nga au mai e ke fai kau I ai e mai kau ma fai e
1: e ke savari ai
0: e ke savari ai kula fongo nga au mai le
1: tua kula fongo e nga ade amos o lau ka iala la foi leo o lau o langa
0: jo ya nga o mea nga nga au mai e sa vali ai au a e sa vali a le mega mangu e o mar kemingi ia e le a ia mangi kaua mangi feka a mo a kungu ma mo ka I o a kungu ia a siong va la vela
1: e fo ga se la va e
0: a siong va la vela voi la vela a fai a e a bio le lei umaka ka umala langi ngai a Yo lo mo inga la le bo. La le ngi kaua le. Le ngi soli nga kula fongo I lungo la wala. Le ngi ngi misa e faia. Ha. Ya la la ka mo faia le kua ia. Fa paling. Ha. Na ke au mai al kangaka. E ola la langi ngi. A ngai lo inga fo I wang sala kele. Ah. Ne un fai mai erba nga. O ma lo si kele le ang sala o kanga ka la langi nga vai kai bia. Nga la ngo fo I lo ye le ko fa ya ngo a lo fa le va. Fa fia ngo fa ke a le ke a lo fa le va. A le ke va ya ko a. E ke le nga nga nga nga su e ku e po po fa le va la ke moi la lo la e le fa winga le va nga se mo ke le le nga sa la ka ka la la mo ka nga a vi ese uma le va nga ya ko
1: ya wa ka wa ki ling ir ko pa ge ka
0: ya le nga nga ya nga la nga mo le lo lo nga le nga nga lo lo ai la langi pa fa ye esa ngau maka ole ku e ave ese nga ka ko makwa malu si kere fa longka yo ya ole bel nga ya

0: Helena Samoa, a lau wha whonga anga I le nei tae au. O le ele ele ele mali e vai le nā tātou wha whonga mai na usu ina ele. A vai pesa le TTC. Ai, I le wha ainga fo I le awa le sā mātala la noa lawa le tāla al tau. O le I le mā uatala noa ina I le. Le neiva I teim fea o le aima se ti munga o. O a fatan ta le ti mui a tātou suawai a wafo I ari. O le lava e lava ni suawai. O ne, ia ai wa amata na eva a ia le watau. Wa mana o mia fo I nei la au ma le mutia, ele ele, ele parapala. Ia le suawai. Ya abo faya sina omiele to ye se ta to ti munga peta ya ne olena fa longo to talo tawa fa pe o leso se so leva ya so ma wa ya ta to ti munga ya ta to ti tali fa tai pe fa ya e ma wa ta to ti munga wa wa ma ta na e va ya le ta u su yo o le mutia wa ta u a ma ta ta we na e na ma Ye, yeah, ye, mutia, wanit lava, mana umia lava ye suavai. Ya, yeah, e tilo tilo la, e isi atunu ule mawailo o longa, ya, yeah, o meo mafuye. Ta atota fafitaya, le sangwa le mule atamta ya inei, ya ta atau, inei mele atamta na nofai. Awafo ye ole. O lea e leo iei ni tūlanga rolou wāpei o meo lōlonga ia solofa mai o le palapala mai I lunga o maunga I anga I lalo ia. Wa iei ola wa wha aumati ai. Ai, ia sāsau nei, o lea lawai maana, ia lawai a... E ui lava ina malu lu I le pō. Ai ese e māna ia lava le mawhanawhana le I le afo I le au. Ne susulo mo I le la. Ia whai e ia I a whi au I whafo I le afo I tonga la au. He whapena afo I a me o tatou tonga la au ainga. Ya awa e fai lau tala e fo I mele malanga le tamane ya ole wana fai fai aia le sato to wa fua uma wakau suengi se ave e fai e faonga awa fua uma wa matutua ya wala awa tu isi tangata ya tu ave ni la tau fai ya leo faonga faonga umana ya ya la la umai fua fai Ya yeah, la fo amaton to fort wai mai fa o til til lo ale o til til lo ale ni u le sa to to le ni u lu mol ma to fa it ton ro pala o po fuor mangi ah o fuor le ya o fuor le ngi wa manga ya o ke alba filo pala o mo ki ke lo fai ka ungi Ai koi kikia a alu lalo singiu.
1: Ai se ame la ke evo walu I lalo
0: singiu. Wafoi. Walua kausanga kike lo kwa lea ya singiu. Le se fua.
1: Oh, ya. Nga lea I lango ole ngiu. Ole ngiu, koko, o la ainga fai. E isa salapa. Ole a boca ya e lima causanga e ke koai a mouale a mouale ole
0: fua
1: mai
0: yes a ola a ko ki ki a lo ile e ko I la singiul va se ko fiu fa kad kad a woman no ya e wa makan la poi fo ya ya fo giu
1: Yo. ele fa pinga la le fa io fa ia ia
0: e fa
1: la va o le si la au vale le ah un bon fruit ah e a fo ile le e on wa ma singa ya o so mai ya ya ya ya la fa pa wale me vale le o ka ka e ai alfa ah o le aku ka mai lau fai ai ku ai ala un afa ah ma no si quiere
0: no ka bien ah all style phone
1: style style phone ga sa mo lai fai vale le la wang va ye ela kwa ka lau fai alu alu ma me la fai ai ku ai ala le un afa ye o vai e mu so e kai la lo pa o vale le pa u la no ah lo longa mai el ka ma no
0: le
1: un afa ya Yanga, or mega, little mega, or a lacuca, car alpha, yalesi,
0: yalesi,
1: alabo,
0: alabo, boila, inga, yonga, alfa,
1: alifo, leos, going, a gaw, and a little bole, ufia, ice young vanga, o leo, pola, alma,
0: o ala, wa, rula, fa,
1: ya. Oh, me, because she didn't gaga.
0: Or skydy phone, by the way. Kasingasu.
1: Ole, ole, ole mega lai mo wi sa mo. Lai mo wi sa mo. Ela kwalis ka ka va ni ni. Ha.
0: Ka kwa.
1: O bode ka. Ah, ela ku fa fa i mai la lo le kai fa. Ha. Pe lu kai fa. Ha, fa i mai la lo. Ya. Ma lu la ia le fa li. Fa i la fa li. Ya un molo ai kaulo fa afifi de mol foyo la ya ngaro le vai le ol bakua le
0: fa ka
1: fa ka de kwa kwa mai ya e apo su lima kala ah le fa li fa ya su lima kala ya na ku ku le ya vai la e duo kai fa ya la kuma ya ya lo ngo vi runga e duo fo ya
0: ya ya pa ya fifi fa
1: ya le la fifi le
0: fa
1: ya wa kule ya abi ba o le lima kala moi le sful kala al bega he le wa o mo mo fi ma ngai la yo fi o fi la e se le ba ngai ya wa ma ngai fa le le ma kul kul fa le le ele pala fa le le eu foi lá a fai a saca foi calo ah ya e fa pega foi o la fa fa foi ya ele fa over cooking ele vai ngai ah ngai eu le fai ngai ya na ya fa kaula ya ba quero ka ka ma ngai ba mai ya A fe fo pe kul ka vale inga ilu mai I falolo nga e yai la ol marku nga fa toi be ya fa kau kalu ya la kwa la kwa ya ya la ko I fa kau ku ya me ai angole ya la kula ya le fa kau ku se si be I falolo e inga yai le ya ya nga le de ai fo ile o se si fo inga yo inga ko kau fa skuka
0: Ano wa wa wa no male so inga yo isamo. Kalu mai ka ko kai mi ya.
1: Ya nga.
0: Ka ko lai foi sa ka ko. E mo ya sa fa ka u me wa me amaka ma. Ai le ke a kai mi nge ya wa mo ko fa ka wa me ai vela.
1: Ya nga.
0: Pa wa ke le ala inga o ka nga ka yo isamo. Fa ka mai me ai vela bo le ko fa yengi.
1: Yo. Ela kuai ois I le makek. Ya maka fo ya la ye lu au la ye fa ai. La ye fa ai I fe. O fa ai ya po la se si beba. Po fa ai pusi foi.
0: Fa ai ngau.
1: Yo fa ai ngau pe a o ke mi ko loi le ngau. Yo. Ya. Ya le la fa ka tan ye ka ka le pololo le masinga fo. Ya.
0: Eh, eu falo longo fa pe uma como cai o meu palolo.
1: Um ca. Vou lhe fiar aí palolo aí se sia o samo. Ya, um qua fai ca ca. Fa sa se cinco e cu palolo e se I fa. Fa olo le. O vai ia e laku, ke laku lu marae wa alele e aru i kai e pia. E ke laku lo i ngā kai ngu ufa ai e ia ia leulu moenga. Tua siko, fale asiu, alu aku aia ngā e laku a kau oi fale ula. Mo kele a e wa ia ku fa alele e kele ilo aku ngi amu i luma fale fa ai e mea sa sai ai amu ya sola sai ai amu ya sola i ngai ngunga ai al mela wi ai pole ngi amu kal kal wi me vai o ma lo si le fai o le fai o me vai o makangi ma lo si le ava kuai a mo fa ia koe fa popo ia ima ma meio o ona vanga fa ia o ifo wa o al pololo o kai ai o le meila le a me la ia ile amu a o ingala e
0: ka ma e pololo
1: ile ola ia ka ka pololo ingai ngunga se ivanga nga wala kalaka mai yuka
0: ia lea
1: ia wala lakalaka mai yuka lea au
0: ia e la ngu ye kua like lea ngai fa lea kuadu yo ya le paka lea du kua fa lea lili
1: ia nga
0: wa o ngu ngai lakalaka yuka lea au
1: e si umu ia va nga e lakalaka mai yuka e ma failan ko aku ia va penga fu isa va e failan ko aku kuku yuka ma lakalaka mai le ava yuka ya lakalaka mai fo inga ole mo ole amu mal palolo e mau ai ya e ke ku ama kai pe yo ngule o fo yo fo alalo ke ku ai le maka fanga ma maka fa le ma ka ngo asu fo yo lima ya ya si fa lima ma ai al ke minga ia malanga ol meo se fai dunga la melt fai
0: melt ile
1: io e melt al kingo ai nga le ulu ai e kokoi
0: ah
1: ole ulu la nga e pa u ko e po ko ngo ko la lo sam ia nga nga ngo ko la ia le a la ku pa u i vao
0: o amo
1: vao amo ia nga fa pele o ka ko o ia la wasa ole ulu o simela la kungi yola ai le ai ola fo ia isi kama i ala i kia ola fo i lalo inga
0: na ka kan boy
1: ale mawe i ala po ia mai si ia fai fo ese wa le ya kingo va yo nga ya e mawala ka mala i kia nga la kamira e fika kam ya i solo kama nga i lalo i kokongo ole
0: amu.
1: Ole amu kelele ia e maua kamanga ole ulu ala ole ulu ala ole fua mole e sao ia ole ngal paungal me ole i foi nunca ia e ke manko e a fe ma fe fai ka milion ala fai o i a ki kere mai ala i ki re
0: yeah of course
1: me foi nanga e ai le
0: ora o vinga ole va o kanga ka ora ma mea ola sami e fai tile le palo
1: al mela le fa koi e ya ka ko ye samo o kanga ka fai mai le palo lo wa nga mai la ye le fa ka u lingi ko inga ka u e sel ka un ka
0: e sel ka un ka
1: al mela sa fa pe sa kaunga il malo nga faise
0: faise fa sao
1: fa penga vo lele e se furu ko sanga
0: ya
1: o le fa sao ai se i fa olo mai le me ia sao le amu yuka ma mau ke le kai le me o i ai kanga ka fa e e ko ke le o mali liu fo i me o me o kalkalu ai le ma mau kai o le me o
0: yo
1: fang ngok ai fo den mau la lo fanga me va yo fang kesi va ye yo ai la lo ya ko ping e mali yo Ale meia, saca o ar, na ore au vaenga ye e faisu su enga a. Wale ua umanga a maika maike a o ngai ngei le fainga o le whaafau o whanga winga o le amu. E kauranga a maile amu e koko mai yuka i kele o ngu ia kaunga a o a o ia ia ka ngaka whai e kaulelea ia ma e re whapea ngā o kama e lau ke whaia me. E whai fo e keinge fo e a onga. Ia ma whai i aile mea ngā o le whaasa onga. Ia onga le koe ma o ma mao aila ia le i kai e su e mai i a whai. Wai mo ia o i a whai e aile e aia ia le tuna. Ah. Ma i anga
2: i ala po
1: la po anga ai e siri aku le ma anga i ola ai i a ole alo alo fa le i ai mau i le alo alo e siri aku le ma anga i ai ai e umar ko inga i ai mau i uku so le ba nga ole alo alo male sami lo loko. I ngā i le mea ngā ole a au. Ole a au la, i le sau mai a le a au se kau mai yuka. Le mea e whai a ia, mea o kui kui, ma mea ngā sea ma. Ia. E mō e koi ngā i a eses. A o kai la.
2: Ngā o ia la po a ngā o tūna o mea i o.
1: Ngā la ngā e alu i a ia le. Iale Marie vole e ngali fol Marie i kai o onga la la ke ro ole amure ah pese pese berry of ale le
2: ah
1: ngali fol ole Marie ai ali fol ole Marie nga ele wo le le le amu nga ah
2: ko ya
1: nga so po mai lola iale i le alo ah so po mai lo i la lo alo su e nia ngai ka ba i a vai e fai ngo fieng po
2: au
1: ya wo le
2: ya ka ulang ka ma se pese se ka wa ile le alo alo male sami no loco fai se malo lo i e ile ya mali ya
1: ya ole ala kakulare ya le pesele ole alvanga ye ol si manga ya si fa fong

0: Nga ular banga e abi ese fo imale maleport a ko olo o yaton ai ko sui seisi seisi port ye fingo fie na ngo ifo a ko ku fa kasi mix fa kasi ye an ko fa ile ol pa lo ko nga po po ai e manga o fa pleskenge O aile sui pleskenge ke ukupe faila ukusi mea umanga. Ia o ngā koe a makale ole. Ia ai kalu ai o ngā e mā ngā o uma ai. Elefia ko ilalo lesi lesi. Ole mea ngā le mā fua ai le. Mele ale, ale lakapi e fai. Ele mā ngā o lesi kāngaka e faa kongu mai la koue. Fa ele manga ole si o wori e fa kongu mai e ele si vae nga i ala ko
1: ole a koi ole fesili na ole ole a koi ole mele ole la kapi Samoa e o pole rugby union o i o i Samoa is it an independent body?
0: Pe lalo
1: le
0: taita inga malo. O mele o le lakapi. E ai atunu ufa alele. E ale ma nga ole malo e awai le. Ale ma nga ole malo e awai i le lakapi. Pe le ma nga ole malo e Ame se la ko fanti kokongo lakapi.
1: Yeah.
0: Yeah. Ai loa ele e tangata e o ie running e fia fia lakapi. A lako ilo inga e mafai a la ko o nga fant iale lakapi. E mafai a nga fai. Fai a la ko. Ai ia faakanga mai ele malo. Ia whakanga mai ele mālo ia wolei. O e whai. Ai le eise kupe a wakua ele mālo le anga e makiwa le mālo. Ai o kou e whai. Whai uma ia mea uma la vai. E whikaui mo le lakapi. Whape ngā ia insurance whaalele ke ue etsa kaka e la vea. Whai uma e o kou mea ngā.
1: At the moment, ole ole la capilla la a body of its own, independent. Pola yele aya al malo.
0: Ola yele aya malanga la e avele malo le fanti kongo la capi.
1: So it's an mad an malo.
0: Ai le la ke fa longo fa mai la ori le la capi sabo. Hai mai kalunga o aku le fast. Mai le koe avakua se, le koe avakua e se fan. Kalunga ngai le fast.
1: Akana, ok. O le fan le ke ka oe la pamakalanga. E sao le IRP pele ai?
0: Ese ale fan ta le IRP aia. Ese foi a elefante
1: evacua
0: el malo. Ele fai nga malo sa ia imumua. Sa ia i elefante. Fai mai a levaenga lea kaluanga nga sui le malo. Ele i koe evacua ese fan. Pele ese fan koe o. Nga laema nga o levaenga le kakau o nga sui. Fai mai langa ua, ua leanga ua. Ua kere nga whaia inga, waalele i akungu ue le kaunga whaia inga.
1: So, ore kati kongunga la ngā mālo le e kaimenge?
0: Jo. Kati kongunga ngā mālo ua o ai au sa le kaunga whaia inga. Ua whaia inga.
1: Ia
0: ae mangua. Ele fa pe Ini fa pe

0: alua kuro le lakapi i se akungu ufou. O nga whaapea la ia le o le aku maua i ale leanga. O le vame fōi le mawha ufou pēa i loa e kokongi ia kama e ka alo. So se akungu ufou a e o maikong. A lako ilo inga e kokongi le ka alonga le. Kokongi ka alo ka alonga le. Ia e vavea o nga maua le mamalama e. E ka alo e ka alonga. Maua i kokongi. Ia. Mea uma.
1: Ia, ole ako ele. Ole forma kaikai le sumo yaku ila epa ngasa.
0: O ia nga sa kai kai po preskenga le. O ia nga sa kai kai le.
1: Ya
0: o ia fo inga sa.
1: Ale ala mo fa ma vai po le me mo ABS a fa ma lo sis.
0: Ne wo umalang a kon kalak.
1: Umalang kon kal ele ko rini o ala lang
0: kon. Ne ai la nga nga. Nga umalol kon kalak yo ngua ka mo fa ia ia ne de si fo iba nga ia fo wia le manga e wa ka mo fa se ese nga ia e la a ve ese ska ka ya wa la
1: le su ku la nga ka ni nga ia pula
0: o la la wo su ku la nga ia ile le ka ka le ngo ia nga mu la ulu o le member fo o parlamenti. Ngamula ulu ai. No. Ngalo ya kia ule. Ngamula ulu ai. Yo. Ole. Kulanga nga. Ole kakale ya malako. Lako CEO. Ye CEO ale. Alakapi. Ole CEO alakapi. Ole kakale. If I Ngau Chang Douglas Ngau Chang.
1: Okay,
0: say Ngau Pis. Yeah, my power ngau Ngau Chang go lega ke lo e ka ye sa mo. Yo. Yo ol kamal nga le. Ngai CEO oi oi le. Yeah. Ol ku langa langa ngai ye. Ya la foi la bo ya I male vanga foude or sa mo rugby football union. Ya. La la wai wo ya la ko. Ke lo pol sa la ko. La ko kai kai fo nga bo ya. Ya ele mo la la ko. Le la ko ofisa. Por me la fa kal kali ya le vanga se I. Po le ale kongo e maua aku I le laka pisa mo pe o maiko kongo e kufa akasi malako ia unga su e ila ia leo le ofisa ai o le kuranga le o le position le ia ia le sai aku la epa le ua maua e le kamba le o ngamula ulu ia kusa o ianga o le member faalele ale IRP. Ele mafailanga sui a langa lawa umanga. Nga filifili e aule a ifo ya laka pisa mo. Umanga pasi o. La umo ilo
1: ele
0: IRP ya lele ile on ngamu laud. Al pawala alme o le pot ala kowe. E filifili. Ya. Yeah. Olo inga la la a faila e filfil pot olo inga ole CEO la ole a BS maleli lo o Douglas Ngau Chang. Ala ku kongwe e ko filfili e kanga kala ya I kongo e mankuala. Ole vanga umale la ya. Ole vaenga ale. Ole vaenga ale. Lakpi sa mo. Ia marvayang ala Samoa Rugby Football Unit.
1: Oh.
0: Ya, ola. Lua la, ya, yalvayang ala, ya, lela, akompanj wakas. nga fai ila ia leo la ko filfilinga po aile po ko fia ka ko le po te su e mai
1: ole au fonga le mo ia ia samo wa au monga ame fo i o le ai au pi pele
0: yo lai fa kali mai ale ia le World Rugby lai fa kali mai ile a fo ile le poleale mu le la fa ye samo pe ku fa kasi onga avak waila ia le
1: fia au la sa ka kala ku ia samo
0: e kasi ala u samo ile mfa inga lu
1: ile mfa ila nga lu ngi au e o ime ia la kapi bo
0: ia e kasi ale au ma fo e la fa kali kali mai o kaunga fai se kufa kasinga a kufa kasi ma fai filfili ila ia leo la ko port nga ia ma ba kulo mangu ele i yo nga nga kapungi le wa la fa kali kali mai a le si au e
1: lai fia in
0: lai la loi fo samo
1: se fia
0: awal pacifica init ele fai awal pacifica e fai i kawanga fai e ka alo ya ngu fai e ngai lo ai la ia le po ai le top pe a fai ai lu se fulu au manga o mia a o le World Cup ya o le top 24 ila ai a fai e kol se fulu ia o le top 30 ya al melanga lenga finga voy cuila e pailanga ia finga ya pelkangia kelela la valle la ko awe kasi ai ku mai le isi avango e korura e mowela ko ku mai avako ngi awa isi akmu ya wa ola ko o engelangi, skokilangi, aelangi, ia ma Wales. Kusai fala ko chance e maua. E ma loa ile leipu. Ia e kasi uma au uma.
1: Ide vi kawifela nga me kawayang kati
0: lewa. Ia mea nga lewa nga finga uga ia kuli apai o lewa ya o que lo la mo wa le wa la con ella le suile o cuila e pa de lo ngamula ya o que le lo la ya ngamula pe o ku ma wa ya ia ile le manga kule o cuila e pa ka wanga kasia a ku uri e le ko lu wa vangole mo isi ya ku ya melanga le ku le lai wo fa le ko ngoi ngai la la fori wa fo la fo ma nga lo fori ise asosie e ma fa yo nga ko ngia la ko fa le le o fe o ai e yo ba e le fa pe nga kasi se me fa ye ka lo wo fa fo ka lo ngai sa vai fa ka lo ngai ngu u ku yo ye lo fori kaulanga ye kaulanga kong ye ele yungia ia la fari e o ia ya
1: pero kai ni ngai o mawang ko pe la lo fari
0: o ke nei lo ia pe o mawang i ko pe ai ya wa ya wa ka nga mawang ko pe o la wo profesa ia la fari ai ka ke nei lo la pe po wo profesa ia ya aula isa mo pele.
1: They can't be on toy. They have a pele, this gala.
0: Eo longa ingala. E kawala ng kokong inga alo fari. Ai o pia ka maiki ka alo. Ya o isi vai ke hoi o soifo sesi ka maiki vai mai a. Ia le aila ele mai maulo umalo siu ke alo ifu ka alo aile mousa ukupe. Kusa pe mawale sefulu kala ili kalong. Ha. Ia ile ile va aya kula le olai ya il kupe ale ale asos la kapi.
1: Ya ele ole yung ile ale kala moaya.
0: Yo.
1: Wo ise liki o samo.
0: La vo ka alu samo liki. Ya bole bang aku ya ka ka ingai Australia. Faile kalo ngo bole bang nga nga nga ka alo lik ya umalole yungi so malik. On me la la we ya ya ai mangola yo ole lik. Ka nga ka wa ole liki vale le kele kupe ya ka alo ka me kinge. Ai ele o mfa yo ngala ko ngia ya. Ah. Ya fo e kau fakat kali mai ya au liki lai samo pe avaku se so soangi vale le ya ale asosi le inge malu si le inge ya wa ilo bo ol kai la wa pa i e isi kamai ki kamaka alo le milion ka la ya male ya o kele ya kupele ka aloia kamiki liki ingei ngai lo kupela ka aloia ia kamayungi i au kekelele ia ia le oplex ma spring box mangsa mo yo kaunga yengi kupe vai e kokongi ka aloia ia kamanga ia ele o
1: yeah. Hopefully it comes to a better ending.
0: Yeah, or mega ne wa fia ima malau farida. Or mela la fange. Inga la alu ala fari, bo ese la fari ale la kapisa mo. Ai ese fo ile le ia longo inga. Ola au ala ia la fari su e ia. Ia isu ele asosi falele e mawai kupe kokongi ila ko falele ia ngole a lunga la ole vae nga ele se kupe kongi ia e kongi ela fori ia lo nga ele ingila fori o ia manku oi le rugby le IRB World Rugby lai oi perkangia o ele leile la kapi asamoa pe anga fa pe e kele le lango lango ka nga ka samoa ile la kapi i ole samoa
1: meaning what
0: meaning ele ai se a o nga fai ka lo nga le ale au ale mang ala pe a o kule au samoa ka alo le pia pak ele ai se la ko kupe kele i lope fiese kupe mawa bae ke va ia kuae oli ko kele ka ka e avango umar kele ngo foala ye o ele ngis na o ale me ka ngo fie ye ticket a e ke va ia ku ye ka ka la ngo fo mai o ile si ku ole o le stadium a o in stadium mia ya ele fie ko ngiese ese isi se kupe ka ka e alwa ilu ngo le stadium foale le ya wa ya a fufola ya esa mom kongam a mafik fikie lele ye e o ka ka le e makamak a o sa mom konga ya kailo ye if you me ka mo fa ye nga ka ka yo makamak la ka piele se banga e o ku ya au fa ye mai fa mo ku le ka alo le pia pa a ye le se ele se fa fa ko anga e mai mau non kai me alo e en ofu ofu en amma ka bak ala en o ye le se ri la ka mak mak a e si di ai la le alo ye en ofu ofu ma moi ka la ngol la ka mak mak e la maile le ngoi de ngai lo le sawi i le pia pak maka maka i kai lo yai ngai kai mi oa kelel ka vale sa mo mo oai ai ngai kua wo wo feo ai ka vale a ka fa pe ala i ka ai a fai ka longa fa ai e la ka pi fa pe ai e makwa fa kumulia i le pia pak ai o ba kwele ai a le meo ka vale le la ua kue e a inga.
1: Ai e langa ku li TV i ele i ele ka longa.
0: Li
1: he. O i ele se.
0: Ele e lai vinga e. E wai langa e lai lo el malo a lai veo longo inga ele se se alak.
1: Ke awa ele do la pola le si koe nga awala. Wa o ka longa fa ai e mwase fa kai kai inga.
0: Ese longa e fai
1: a fiafi. Ya. Ya ka
0: longa. Ofi. Ya.
1: Nga fo. Nga kama fai la ye le. E sao ye ticket fai ye.
2: E o koi ka nga ka yo le. Ya fo le ngo le. I o le paka.
0: Le paka. Ya o le si mea. O le. O kupe fa aie le maua mai i oile.
2: IRP.
0: IRP. Ah, e waku fa aile le.
2: The development of the game.
0: Yo. E fa iai. Ah, waku la kupe le IRP. E o le kupe. E waku a fa ye e lua milionga pe koru milionga le kupe le a waku. Mai le a waku a kaisi. Kai lima milionga ya. E avakula vapenga, nga avakula ia le ave, e kufa kufa, i oi sa moi. I ku ufa ai, i kua lai, mea lai ai a onga, wa a onga nganga. Nganga faifa penga e kuila, e pale mea lea, ole korisi lava, ole i kumaloa ai le korisi. Ia, e faile malai. E fai ai ele malo ole malai la kapi. Nga o kolisi ya. Ele kauri ai a onga fa ele kulanga dua. Ya. Yo. La la wo oi sabai. Koi ke kia a kofu ya. Koi fi kia a kofu ya ye iku malo ma kolisi nga ma malai. Ke ke lefo i o malai.
2: Ae. E fa onga la nga malai.
0: E fa nga e o fai ai ia ka alonga lakapi.
2: A huu a ia.
0: Lea ia fa nga la e amaka i a onga.
2: Oh.
0: Ia. La la ua mo maku koe fo ngeika maiki ia le kongol korisi le. Ah.
2: Yeah.
0: Ia. La vo ua fai ala kou competition a i o a i sabai.
2: Hmm.
0: Fai fakaika inga a fai o... O fale a lupo. Ia o longo inga iei foi le aua fale a lupo. Iai le aua nge iafu. Iai le aua fale lima. Wa o umanga e kaua anga.
2: O nga ole i fa nga alma lai fai e lako kalonga.
0: Fa nga alma lai fai e kalo.
2: O nga foi le su e mai ei e scoute e. O wanga le scoute e. E su e mai ai a players e fai ele au gele a.
0: Scout?
2: The scouts, kaka ia e oe.
0: E su e mai a kamka alo. Ia. E fai a e... E fai a e... E fai a e afo i e... E iloa lava e afo i ele e ulu o korisinge. Lau kei loa a kama, lau kei loa a kama e au mai e reisi a onga. Ka mai ngoa kama nga, ia nga kufa kasida ia le ma la kufoi. Ia mai ngo reisi korisi le e au fa kasida la kufu. Nga kufa kasida ngo kama nga, ia nga ola ia le faya ka longa. A mea nga ui kumaro. Ia nga pikilo lako au, pikilo le au a ingai a fai ala o fale arupo la, e piki umale au a ingai le ikunga, kaunga pikiri au e o i fo ilele ka alo
2: ilalo le fleka as palalo
0: io ilalo le fleka le kumalo le po la le ka unga ka wanya vaisingango po ka u vaisingango wa le ka unga ka wei pe a fa il palok e ka bu langa ka wai la ve fa penga io le vaisingango le yang fa ilo la ko au ye ka alo le male au le ku kangi ela ve isa foku ma isi ngungai kalangi nga ya e va pega ai ole me la fa ya ko ole kupele va ku la ayalpi ele kai kai la va fa lele pe a va ku o e akinga e aia
2: pier kalonga
0: kalonga ele kai kai kusa ma ma oi engelangi warangai kele population ah kele foi kamaki ya ah e fuola ya engelangi ma old blacks po engelangi ma ma ma ayalangi ma skokilangi e kai e over kai se fulu milionga ya kupela e la ai kala fu ai ile
2: IRB
0: il IRB po world rugby e ovale se fulu milionga le kupenga ai e ala voila nga nga faingo fiele kokongi nga ela ko pe a faila ka le kamisa nga vale le ale ale Six Nation ah a fail kamisa nga Six Nation ol makwa kumu ola ko stadium e lem fain e uma ticket nga fa ka u ka ka e fa ya ka lo ya makwala te koruala ko ka alonga e ka aloi la ko malai il kausanga
2: oh
0: e fua kula ia ol mo kwa kele la ko kupe la ko eni e mowanga ili umi fo ia la po le al fai mai e oval se fulu milionga ia ia ia paungi le le mela e kalafu ele umi a le pe kasi lua ia kausanga ai ai umale lai kala
2: ngol support le le yo supporter
0: yo
2: akanga
0: ka balang fo ye kikile ya population o ah ya ka ko samo ya ini se ibanga nga wal waku se au le le ya isamo ah
2: ya
0: ah waku se au le le ya isamo yem fuka ai lo le wo mo ka feo lolo i fo ku ilunga le le le fa yo kaka e o ku makamak
2: i o le malai le a ya
0: nga ya
2: ya ala a ko va ku ka ko kalangwa nga le se pese
0: pese ya

0: Ja, ja, Rive of Babylon. Og jeg kan låne PC-det, Rive of Babylon. Ja. Og det PC-det, jeg kan låne Rive of Babylon. Og det vejle er det...
1: Babylon, ja.
0: Og det vejle er Café Kongo, kunne i lengu uleo papelonia a ye mangua ya enga le lua vai unga e filosofia inga ole ufirate ia male takerisi o takerisi male my ufret na kafe aku nga e lua kafe le si le ku mai sai. Ah, il est east, ai café lesi, il est west, il est cool west, ai kuwaia, papelungia ile.
1: Leongakong.
0: A café a kuleo, vai nga edua. O a kulola ia lea, café a kui kokongo, o e faya ie, a faya ie nepka ngesa, ia le paafa, ale pole olo, pese olo. Ya. Inga ia malu pui pui ai le ngu le o papelngia le na fau e nek kanges. Unga ole o vai e lua. O akuala ia le o nga i o kulos fe so ko fe so ka i vai e lua.
1: Ah.
0: Ko se ko lima se fulu maila nga i le. A nga ile sami. Ai fe so ka ilo nga alu ai lo kasi ale ala vai. I oi.
1: Le alu sami.
0: Le alu nga langa. O inga ala ile vale le lima se fulu maila lea. Ale ala e sa wait kala il kuspa ia. O inga kongua sa iaile. Sa iaile le ngofoanga le o ekenga.
1: Ah.
0: O inga kongua nga e lai sau kuspa ia. Sa iaile ngofoanga o ekenga inga ai. Le mafua mai iaile ya kamu ma eva.
1: Ah.
0: Mafua mai la inga ai. Inga ua soka iloa ya vai e lua. Alua iloa i karisami e. S kasi ale vai S one river a o ina kongo ala i le ele nga nga sa ye e ke nga sa ye sa mayor so sko inga la au ese yo lai nga ai au mai foi la lai vai ke mi nge yo lai fai fika wa inga a ya o inga kongo ale bede Le fasasa e Persia. Mangua le fasasa e Persia nga le ka u nga ole Strait of Hormuz. Ya nga kongo le me nga wakasi mai e le vai e sa.
1: Le vai nga.
0: Ya nga e ka u nga e ka u e o nga e pi o e ke mai ai e pi o nga nga wa sa u ale. Le sau ale le afo le kofa fa o men sau mai o le menga ye le sami inki a Indian Ocean sau le kokong ya ke a lo le golf a le menga ka o le golf of o men wa o men le ngu le pi ko i le sami sau lo le va kokong sau al va kokong o mai lo i nga le mele ya ya pi oloa. O ka unga langa nga, ka ua inga ni menga o le Strait of Hormuz. Nga la ni menga le eo i ale au Persia ku ua ipomu fa au pepe ilunga fa lele o aku ia vaa fa ea ko e maliswa hua e aku ma makaia ia pomu nga ma papa.
1: Papa.
0: Yo. Ye ke alola inga ile Strait of Hormuz Ia o ngā ahoe rōra, ia kauro i o me o lo i ai, mea ngā ka u o Persia, the Persia Gulf. Ngā lai laku, laku ngaka mai ai ale, i ale sami.
1: Ah.
0: Yo.
1: Oh, okay.
0: Mea ngā ka u ai ngā o Persian Gulf, ngā i kukongua i ngā me e ngaka mai ale sami. I sau rōra i ale i le pi o ngā kongua lea. Ngā e ka u o le Strait of Hormuz. Ia ngā kurora i la kaungu ua ku i le Indian Ocean. Ngā e iai i le golf ngā ka o le Gulf of Oman. Ua Oman le ngu ngā e pikoa i fafu. Ia ngā la al mela ngā le kupo i ngai al mela le vesi le au maingo le o le sua au mai fafu i ngā i Persia. Awa o le sua au urea, le au mai i Persia. O le sua au fale le ka o le crude oil. A ka o le crude oil. O lo inga o le oil fale le ele i whaamama inga. O le oil la nga ka o le crude oil. Kusa o mo mewha i o. Kusa e eli mai lunga e. E eri mai runga e mea whai o aka ingoa kaunga mo au viri whae viri lalo ma au mai ai runga le e au mai lai runga kai pei ole mea whae le
1: au le su ele pe ole sua au umale
0: e au mai runga le sua au o lai poko poko i whae le pei a ole mea whae le ole clay kai pei a clay whae le lai susu. Alai e mai mai lalo la su fa le clay sa fo ila e lunga le suau e pe yo se fa penga pe yo le clay fa le la su le o le ngonge e fi filo i mal nga mai lo la yo le o menga o le crut le o ka ula le crut le menga la a mai pok pok oi fa
1: crut o ye
0: ula i lungo va fa kumbo ye le u ka va alu le va ye alu e ame kele ala o Amerika mangu kele i e leile la ko fa mai ngole ole soa ya mela kele nga ave o Amerika ya e mafai fo nga fai pel kangia mafai isi a kungu ole e ave la ia nga bakulola ia la ko fa mama lo la ko umalola ia le ia ave se la ko le pensingi. A ve ese la ko mo le suau u e fai eisi ko inga suau ese ese. A ve ese la ko le me o le kiso. A ve ese la ko e eisi ko inga ui o le vare le fai ei me ai. Yo. E fai mai la ene mele ka o le krut oio. A o ida e persia e e mau aina le mele ka o le crude oil.
1: Ngā o ngā i a Persia?
0: Ngā i Persia ngā i kele ngā kurikuri e le vāenga i a mai e le crude.
1: Le desas ngā i a ilano le oil.
0: Io. Mela ngā e polea le fai mai e mau o le oil li fea. Ai e o mai a e kurikuri i le mele.
1: Oh.
0: I Persia. Awa le crude oil ngai mawai ngai e li fo wa la ngai o isi akungu e mawai le shuau e sau la le shuau i ngai akungu nga ia e sau o le palapala la e sau ai o le crude la o le oil la e sau i e sau la lo e nga o le ongongi e ongongi e fai ngofie nga nga ave ese le ongongi ngai lo le sua u fare lai mau mai mele e le palpala e fiu e ka mu fai e fa ma e se le palpala a le sua u e fai mo fie nga fa ma ya o lo inga la o ina la ka o koi la ka u la nga a ka ku skapes e
1: ya.
0: Yeah. Ya. Pai singa malolong ya usil fa fong.

0: really happy to be here.
1: Na o le fale wa le si fa sa lau lava le nei o le fa e pi i was furu valu ma le tasi fa mo i lau la au fa longo longo o le ua ki kilo akbu wa pa ua i la lole alu o le tau i nei so o le pea ma le lua sifulu kikeli
2: na
1: yo pa falong rongo ku ke falong rongo ku ai i le malu lu o fafo ya pe nga lua sifulu lu ful kol ya po ya yo ya ai o le mea leo kilikilo ngei. Ah. Ifo le mea leo. O le. E kikilea ia le mea leo le. E kupu mai i le mea le lakapi Samo. O le iloa e laufari. O ese ala ia laufari ia e o i le lakapi Samo. E se foi le lau fari e oi, le si, vaenga, a. O le mea la ngā le ala ua, lea, o la kau kupua inge, se feke e ngā inga i. Po, o le akongu le kula fongo le la ngā i, ya. Pe la kue whao ngā inga, ya le kusi kula fongo o le ale tausanga lata mai. Ya wa kele ai iba ke mi la kele a ko ki ka kausa nga umma male kusi la fari fo awa ol kausa nga ma sui paule ol ka long ol kele yo kula fo ngo ka sui mi ka kausa nga umma la ba sui yo sui ka long ya kula fo ngo mianga ai manga ia pe nga fa pe a sui le kula fongo sui nga kuwa ya la ia le pe a masi
2: nei kausanga
1: yo kolu fa lima kausanga al mele o le kausanga masui le si ka mai mea nga si ka mai mea ia sui

0: le six nation. Kuso o le six nation ia ma au e fa ngei. Ya ko ia ya Argentina la ko ia e kai kai ya fai mai la ko swing. Ai pe ia o blacks o le wallaby ma le ma o ile
1: six nation.
0: Le ai le
1: Africa.
0: Africa. Yo. A umorola wa baku pole a kongu le kulango le kula fongo. Po se kula fongo.
1: You mean ni le awolia le Springbok.
0: Yo.
1: Africa. Okay.
0: A bakula kula fongo e manga o Swiss me. Ya nga avela yele o ongi fa ma ongi nga fa lele. Le me la ala inga Swiss.
1: Eh.
0: Ole ale kulanga kongua, ole rak po le mol, ia po le line out, po le skalam. E faianga ili swinga le. E avelo la ia le kilo kilo el vaianga lai o le six nation. Ya, a failo la e pasia. Ia un fa saulo la ia le ile. Wa e fainga ka onga fa sala lau ia kungu umolo. Loka alo el kalong. Ya. E fai ka unga travel fa penga ya babele. E mea ya wo umbe computer. Ya fai al computer kip kiloku ya olal mele le fai mai fa sa. Ya lala ubo babele kemi ngay a wasola. Ya fai ka ya nga umba wapasi ya ngay. Ya fai wo yo uma ya el banga ya yang averola yo ile northern territory oile yo up nove kilo kilo ya la cope ya la nga fai mai fai ongo elua me o mo injuries e maua mai ai ka wenga sui ya lelenga ole ole mei kokongo ore kaalonga. Inga ia maa ngaiya ele maka-maka kaaka maka-maka. Ia kaalonga. A ia alufo ia le kaalonga ia flow awange i. Ia almele ele waingi wa avefo ele sui o kulafongo mamea wa. Wa poloka ili kaalonga. Mo kele inga.
1: Wale flow le alu wa kaalonga.
0: Wale flow kai pe o aso
1: la mo mo mi fa le le aso ye saka maka maka kai ka longa ya mi sa le o black ma ka longa aka maka ma ya so ya e han wa ka longa sa sa i did find el ka kai min gay ko ki ki ami u ke i did find mi ke i did find
0: al me la nga wo fa ye fo ira ka wa nga le sia wori la fori
1: eh
0: pa e fo ila ka ka nga po ai ka ka
1: e ke le nga blow
0: e ke le nga nga ka ngo so le le
1: fight
0: yo
1: ah wa so ye a ga i di fa i di a lu ka lo nga an wa ya an wa ya
0: yo a do a ka lo ko wa ka ma ye o ka lo
1: wo kam fu su fa le le le li so ka pro ka so ka ofiso
0: ya
1: ole ole ma nga ya fa le saka maka maka le ile ka lo ngo le ese flow
0: ya
1: wa ka lo nga professional el ka lo ngo wa ke le fo inga i su inga nga mo ye
0: ya ole si me le ka mo i o fa le fi fi fo i mo pa fe ka ya sa inga
1: le ale ku
0: ai mai ole a fear for o Taiwan i momo o a fo ilele o fainga a meio pe a faia me vaio angua al pacifica faia la ko me vai ceremony e vai when if fi ai singa le agua io o Taiwan i mea ia al Pasifika e le kaunga o fuala kou e
1: whakamilame i mea al Pasifika. They're not in the rim of Pacific.

0: Y hagan el maíz ahí. China has fumed at the presence of Taiwanese foreign minister at a Palau summit. O le fongo vale le lenga fai.
1: O le fongo.
0: Fongo lenga fai o I Palau lenga o aku I aia. Ia aku ngu umo le Pacific.
1: Kai kai o.
0: Le lai o koi ma. Ma Albanese ma o kama le a New Zealand. Minsk le prime minister a New Zealand le.
1: Ei.
0: A le la nga le Hawaii a la Auli. Ah. Mai la Auli. Era nga o la e kuri ia ia le e le miska o kupe. A le alba I la Auli. Nga le faile. La foi lingole o le mere sa fai
1: o le te uvila
0: io a langa la ui lingo fo
1: sina something
0: sina
1: mesina
0: mesina ia nga mesina mesina nga la ua sui ai ia kare iola ka kere iola ia ika pe o ngai le leile ingo mesina pe pe le ele lei foi te wila ya ya waia pe ya o sei ngo ngai ngo e dua ele lei uma
1: ya you know
0: ele lei uma le te wila ma le mesina
1: pe ese foi la ngongo kanka I nga pe ese le fai le wingo le mesina
0: ya
1: Mesina, eh. Mesina
0: e facinho. A caulicina e a solai e a samoa. A caulicina é que ele é na faa em goia. E a faa quem é a canaca e laço. Que ele é na faa em goia a sina.
1: Isso
0: é. Ela é a caulicina. A kaule sina o longo inga e pae pae. Ah. Kai pe o le ulu singa, singa a fa alele. Sina. Ke le a e fa ngau o kangaka sa fa ingo le aso e kaule sina. Pae pae.
1: Aso. A fa pela e le pae pae. La la le singo e fa ingo a.
0: E longo inga e fa ingo a e singi singo fa e. Ah, le sira ka ka vale le. E fa nga u fo e le pai pai. Ah. Ya wa e a fa nga mai ale pepe fa le pa. E fa nga mai kil kilo ko pai pai. Ah. Ni fa ngo fa ngolo le I lo sina. Ah. Ai a fa nga u fo ai le pai pai vale le. Ah. Yo lo voy a
1: ir. Huele sin agua.
0: Yo voy a ir a la pau. Vale, me va a ir a la golosina. Ah. Vale, me va a ir a la golosina. La golosina. Ah. Me voy a ir a esa huele en gol que viene. Ah, el golosina le. Le ngol ke nge le le sang ngo fo ma le mangir songi le nga sang mai oi Europa
1: le kein sa vai
0: yo ya kai pe la nga ku se e ka wala ko yo ngom sing
1: ya te ma tu fo yo le me singa sa mo la ko konga
0: yo
1: Le ye konga ye sai. Le me singa nga samo. Kai pe ala ka ke kir. Oa oa yo kar kongu le me nga me singa samo. Me nga. Le ye sai nga samo. Pai pai.
0: Yo. Ni a ba me nga nga sa fa ye me nga ringa ka o. O me singa. Ya. Le wa umba le.
1: Pe le ma nga ye la ye a fa ilas. Se survey vale le kawa koi pe maangai le me sina fai ngoa le me pe koi foi pe koi de keuila
0: keuila
1: ye wa man ko kai pe se fa alinga o me fa koanga
0: ai a foi le
1: o fuo fa koanga ene ole a angor nga ole keuila
0: ole keuila o ke nei lo Oke le lope ole ke ole ofisa fa ko angalenga fa yala ko me ya sola. Ele i fa yel vai ke mi kongure. Ele al vai ke mi la kuso al vai ke mi le anga fa ye ia le me anga ofisa fa ko anga kuso o
1: Ole ale. Ele ole ele ol kaimining e wa kai pe ol falling ol kaimining e fuwa mai e fuwa wakwang e misi ol kaimining e longo vingo o maki po pelina
0: kusa ole kaimi kongu nge il masingal nge masingal nge ole wet sisse O masinga foi ngai e koko ai ia.
1: O e koko ai ia longa vinga la.
0: Ia e fakula.
1: O before the independence then.
0: Ia.
1: Me, apelira me.
0: Ia, mole vai ke minga. Alea la ua uma ngai le. Ne paloka lenga fai. Lenga fai la suareile. Fa pe a wa ngafinga fai e. Alea fuka u lo ngai o la suareile.
1: Palo kala nga
0: aoi le kumalo le yai mako vai mong ngumel kot ya ma fale ali li fo fai uma ya las fale li
1: ma wa mai langi ngi ungo nga palo ka pene
0: ya pe ya pe ya nga e balo le suyo le fast ya mako Ya ai kere lope kere ilo la kere ilo le ya pe au kere lo inga pe malo e fo ile fasti o i fale ali kere ilo inga le imau ki ngon le la o fale ali di a o i ya mako vai mongwa i ngumel koru e le malo le sui il fast ya e fai mai lesi fai mai lesi ri fai mai kala les gaka ya ole e fai mai sa fai ale el fai nga palok i oi mangyang o ola il fale ole e fa kasa mal fale ale mekis sa fai ya nga umala ia le ai ke ingo wa ola ele sa ol ka kalang ha mel kama ai ke u fai mai mel ale vai nga mai ia nga ba kula ia le ole fai nga pa lo ka bo de fai ala i oi le e fa kasa a bo fai kasi mai i le mekis a le mekisila ya olae yo po kang se kangaka e kau i aile le vae nga le something like that ol kangaka le nga oso pa lo ka le nga malo ole fast e a fo ye sau mai i le Son a pit kanga I le ainga le fai e le la kofa le sa fai e le paloka. Ya e foka ai loa fo il kala sa o pe a sa uze.
1: Ningus pe pa.
0: Pa mkalanga mwalanga o le o vanga fast umale inge. O yo le vanga HRPP umale inge. Oh, mai la ko malanga ngai ala fai palo kai o.
1: Oh. No.
0: Ole. Oke. Okay. Eile mele wo uloi i ile. I parking e lua. Ole fast. Ia male HRPP.
1: Yeah.
0: Ia malo kai konga. Ole vaenga i ole fast. Ole kele o kele ole vaenga i ole fast le iai. Le o vaenga kupuranga. Ale fast. Kuso ko kele o kameki i le kokong, le kuku mai le. I le iai kongo le fainga pāloka ia. Kuso kame ki fai e ole au ngā kupulanga le
1: Eila
0: le auti. Kame ki a ka mai fo i a o ngā le. Kame ki uma o ke loinga ia o ngā uma mai i le sencho. Le lango lango ingo i a la auti. Kiro kiro la ia ia. Kai pei ol fa ngau a la u aliki. Ia ol kama leo o la kali o pi lang wai
1: e
0: kama le o ming lang wai
1: a
0: e yemal ko kene a o kama ki fai e fa nga u a le vai nga ia fai pisingis le ye u mai ko kongo le
1: ol
0: fast
1: wa ka ka fa nga ye le su nga i awa peia le kalafane le wa o ma voia so le kupulanga le vaenga le saiai ele fa pea kan kuali mal le la kukaukua ae ole o langa male kaimi le kauki savavani ai mo kele le suinga mo kele ia kupulanga ia the over 40 is going up to 60s lae fe alele e maganga e fe aye e o kokongo o meia porque ki ai ai ale le fa ke ken o isi ala la fanga po kumalo ngo fa pe o lae kuma ya le la le ka ka fe alele ya ai manga ko the up and coming le ye i kupula ke le
0: kupulanga fa ya ele o
1: ele e kakau o ngā kilo ki.
0: E mo i e... E aru kā kou ma le kaimi.
1: Ea, e kakau o ngā kilo o le kaimi e ama o ngā ma mea e o mai. Kaukele ngā ngofo i pia i le kūlanga la iai, o le suinga o le olanga, o le suinga o kupulanga, ma le suinga o ngā duenga fai. O kupulanga le wala kou fai. E kakau foi lai i ngā i ka ngā kawhi aie e mo i a lau a kau 11 kau kuare i le mālo a ko ava ngoa ko ava ngoa pe i a i te kupulanga e le aise se ngofo a laku a laku a se longa e ke ongo sifuru fikse funu ngā e mwaine a wan mea ngā le kau e la kau fiofia i a le ngā kanga a le ko ava ngoa i isi e wa pe yanga e ka wa kamaki nga le up and coming le e kamaki ya ka ka fa business kamaki ya oing
0: yo la faila ko business isi
1: ya
0: yeah. Le ka ke nga al power me ka ke lo fai o ngai kamai e po ngai ko ingai e le la ke lango lango inga ia kuila epa. O kere take musu e awange i mention inga le ingoa ia e kauanga mention wala ngai. O e kauanga ngofola kau e faise su inga fau.
1: Ia oe.
0: O mole isi fai ngā pāloka. Faise su inga fau fa alele avifo kamaiki.
1: E
0: le lei o lako mamalama me lei foi a kongo se me fa penga e kalango fa se kalango nga ala a ka ka yo le malo le ye ngeima male
1: male position
0: va nga mo ye la ki ya a ya a ba la ko ye la la fresh a ye la ko
1: yo
0: longa le main fa le le
1: mai e fera kai fo la ko ma malo fa ye fa fo
0: yo
1: o le komai la ia la ko komai fo i le le le fa fo e ma fa la la ko nga fa che la ko ya ya poangi i me fai e ma fai fo la ko o nga ye sa ili ma lo i si ya kungu ya ai a wa ye la le ka ke lo fai fo la i ko pula ka nga i ka mai o nga o ku la fo ho le le le sa mo se non ho che makai wa ka nga ye le so ko fo i ku ko ke pa ku a bo le le i fo fa pe nga makai im fa nga o no. Le ola ole me le bo ye we don't want to sit at the back e ka ke le ka ke musu ka ke ngofum ma folo folo ma ye i ku
0: ai uma ya fa mai ki sa vali
1: le anu le anu le le ola nga ka mi ngai sto fast ya kai mine ya lai la sa va de va de mu mai ku
0: ole ole me va le le ka ke ka va ya ko ka ka ke alo fa ila wori ia ila wori ia e a po ie ngai ngai ko inga ie ma ngai ka ba ie a po ie lang long wa ia ia le va nga fa fa ia le HRPP wa o kakau kakau nga sui kakau nga sui amai ngi vae nga vai
1: amai ngi koko fau for to say bring in new blood
0: awa mele ke kakia lo fai o le kakia vai ya mo fia ngei kau sanga o kai kai ya kangaka malisi e ngao fia mea kaka esele i a ala nga ele i a kofo isa nga
1: ele i a kofo isa nga term
0: ele i a iyo ele i a kofo se se tem o skenge i a i a longa ye foi kama o le marisi nga vai kai o kuso o marisi uma ia sa kaula e la la e ma kwa i mafanga ya la uri ma ko kelo la ula iki ia nga la ko a o nga mawaka si mai la e la e ma mlama e o i fai di feme e o fai el la ko i nga ko fema po la ia ma nga makala ngoa la ko le a nga i luma
1: yo e kala ngoa fa alele
0: yo
1: e kala ngoa today
0: yo
1: not yesterday
0: koi fai la ko ole ale a fai la a fai se pa lo ko vale kai pe fai nga pa lo ko laiki pe a fai yo inga ola ile ola la ko me ka mo fai inga ia maua ia la ko le sit ah
1: yeah
0: yeah e ola ko fai mai le mamla mole mal mamla mole mamla mole ya ngola ya le fai ya umoi fo ya mawar nga sit ya si ba nga ya fai wo umma le wo mal mamla mala wari ya onga ka lo fai lo la ya le ingai kama fai ele ongi malis kama fa'i e mai a onga le malo. Le lau ke kau kua inga ia. Isi koi inga nge la e kau muri muri la kua fai mai. Le a yo kau kako wo pe sapotu koi inga le a langar. Koi inga le a la e alu a ia sa'o a ia mea la e. Savali a ia i le mea sa'o.
1: Ako ngō la e sa'o fo'i la koi o la koi ma fau fonga. Ai pawale pawala ka laka kilo kilo vale le yai o ka fango ngoi wa ka ka fo de ko ye ingale o nga malo lo
0: Mio, mala o.
1: Ele aí, ele fa pela a tua semana kai kai. Ka fa uma longa termi kua, you know, back seat.
0: Mio.
1: Ai a fo e ko ko va ngoi i kanga ka laiki.
0: Ya ka ma faile mele. Lai fa ile fast.
1: Yo.
0: Lai wo lai a mika miki laiki levo. Ai ala yai ka ka makku
1: la fo yai ka ka makku
0: la yai ka ka makku ele fa pe le o amang ya ya ba ya ya ale la ko yo o ale kere lo ya bisko ingo ale ya la ka silva ale ala e alua yo ya bisko ingo fa ale le la ai ka ke lo fa el mela fa ko ka ke lo fa yo ngai ka ba ya ah ia ole ole sui kai kai ole ole sangele ole loia mawolunga ole loia al kamale le sui kai kai inga el HRPP ia faila ku si ai ia ia ris kamale o limo ia limo ia o ka ka sa fa skol sipi ia onga ai le kai kai ma fai i longa longa
1: i longa ko mai nai ia ko
0: mai nai ia onga
1: ele fai nga move ulanga lai el kankale sa fai mai duma enga nga vakwa falele ai ele
0: yel me nga e fai ka ke alo foi o le wingo lok kala o le mere ka ke alo foi ngo ka kangi ya ese a unga sa sa o mai el a o le ka mo fai ya e
1: fit in i de
0: i le ka ka i de o le malis kuat
1: yo
0: ka uia e ol malis kuai mo ye mo kwa mo le doctor male vo le a isi
1: failo
0: ai e ka u foro ka u foro ila lo ngai me vai me ko kia vai e ma fai ai a nga le kupulanga e la ki lo fai ya no nga la nga le
1: me nga e aunque le lo ir coi no por la mela e pa fo fo yei ngo folo ngo fo ngo fo mi e ngai de kai kai ai
0: ya
1: ka ka fo yo ngai ye mala balam lama
0: ai ye lunga kali
1: la ye yo la fo ye
0: lunga
1: kali lunga kali e ko pulanga ele le vole ye kamale o laut ye le se me ko avango ai wa la va foi langa ye ka kuo ile fa pe boy la wi lo la langi longa ka kuo ye le ko inga ai a foi ele pa ele fa pe fa nga lo inga ye lang ka kuo ai o times o le wa ka ko wo wa sui le kai mi ya be la nga ka si le me o le apolo kai ka mai ya kama ya le ko pulanga le ye nge ngo mengi o makai se non ho che macainga mfaile nga ya lu kongo al palmeng ya wanga ka sele le sit al independence ha
0: he
1: nga al ka sele sit
0: me ay kene le independence la sa kuma
1: ale ale sui ele nga al ka sele sui ya le it's not independent o le sui ya ka ka va fai le au fai fai pala e kasial sit
0: ele ai ele ko yai me nga
1: ai a bo makai uma you have to be a makai
0: yeah
1: ole me nga ka wa ka fo nga nga nga ko sui ko ki ki lo yai
0: awa fo o ole me lo yai ya ka ka sa mo wo wo le ko yai ngi me nga va pe o palangi ma afkasi e ai lolo e lolo la ngo makai o el samo usala pe ke afkasi o el samo e fo ngo a o ile ile ngo ni ngo makai ile fo ngo lo ngo fa le ya
1: ah
0: i pa o me e ai makai ya fo ngo a lo ngo makai
1: ya ka se la nga me la polo kai nge ka mai kyo o mengi o makai
0: al menga e fa pe ngo ngo fa pe ai ma lo si se se asosia ale ale kolisio Samoa.
1: E no.
0: Ai o fa pe ai malo si ia la ko fai mai se si se si pa ki fa lele pe a fa pe wole ma fainga ngo SMI ile HRPP wa ale si vanga nga kolisa mola e stikala ko ile le HRPP la fa mai la ko kuila pa le ai ma se mase mase mes se se kuile epa la avi ese fu yo ala ko spot a paula ngalme ah wale mafayinga o nga iluma
1: wale wale ese alu iluma the stuck mm om ko stuck ay well they can't move forward
0: yeah ah
1: wa wa pe ala kalan fayek Why law we law equila epa everywhere, the whole world.
0: Yeah.
1: Law we law, yanga nga luenga, langa kaukua lea kungu. Law we law, kusapele koi kongol pan, menge ae alwe li kaya e manu loma I pan, I porkiki. E loa akula epa throughout the whole world.
0: Well, law we law, langa lai kuila epa. Yeah. Ka kusipese lea, yusir pa fonga.

0: Yeah, oh, tu lai mai tato chai mi wa sulima minute te ai le tu lai fai le dei fo va vel. Ia va pina la va ona fa so so atu ia me ho inga kau ma fai mai. E awa tu awa fo fa fa longo longo mai o nai tu inga ma nai on ma tu. Ya pe que lo e o wa kua kuri moe la o kengele e alu alu ya o fai ko kasi ya alu e le ma pro kalame ya
1: o wa ke ula tani
0: ya ya ngala ya ai ya fo ide ya fai ya kusinga ai singa kala le ai ya foi i ka longa ya ngapo le sa fai ka longa ngapo le nga su e ai le semi final mo mo le no fai yang po a le vale o le rusta e a male male shark conela shark ya le la ke le loinga ke le va peri sa va pe a fai ka longa ia e e kau fao ale malo ale lo wa koe te ia ke lo e ingi si ole ole ole aule ale rusta ole misi ka longa ngpo ele ole rusta le sa ma sang ya ye fast fulu wono ya ele ele rusta ele e se fulu e ale ale shark ye olongo inga la ole ole rusta le la pingi male maltau fini il vai a solla ale aula e malo il calongo le fa ngangi ya ale aula ngai e fitau i male au penri ya aula e malo mai calongo ngai lua ole vai a so fo ya
1: au ngai fai no
0: au do la nga ole a caloloi di champi. Ya lemo leo ke kilo ngei ah leo ke kilo ku ile ile a fo ile le ole ma singale nei o ma singole ngei o se tema ne sa flesa duele ku unga vale le ole ole American Cup ah la American Cup lega ku nga fale le o me o va faila li tau sanga ya fe iwa se lau valu se fulu tolu ya ai ole aso luo se fulu fiku la le o se tema iyo ya o inga kongwa ole aso kongwa nga nga alu ole ku nga muri muri ya ole faino ah. Ya mangkua fo'i. Wa se lau tolu se fulu lua tausanga o uu e o uu mia e pe ngofo le ipu le o le le afo ili ngoo le ipu e ia le ingoa sa fa ingoa ili ipu le e koe maua ku fo'i se kaimi ae ae sa fa ingoa ila aule ai wa avele go for ole ipunge ya America i mo over le selau konsulu tausanga o maule ipule ya America le ngala wa ka wa ya ole American Cup ah yo ma gaming e ya wa ka wa ole American Cup kinganga le o koe wo ese fo ia tunu wa la ko winga ia le ipuni ia wa e kasi ale ole American Cup ya yeah. Ale vai ke mira le ka sanga la le afe iba se la wal ko ye la nga fa ye e le va ale ole Australia tu ia le meo fo fongia i oi I le mele sa fai ai ia le tu nga vaal ngai. Yo, le sa fai oi Amerika I ngai le mea ngā ka ole. Long Island Airport, hale.
1: Long yeah. Island.
0: Mm. I ngai. In New York. Yeah. Mai, o le a fai la o ku unga e. Pei a fiku e I a ku unga. No. Yeah. Nga paul. Nga paul ku nga mua mua. Mua Amerika. Lua mua Amerika. Kodu mua Amerika. Yeah. Yeah, po iye. Ala kumale. Le, kodu. Kodua kuunga o mua Amerika. Ko e kasi lo lal kuunga. E mua lo Amerika. Ia uma lo mal kuunga wa e fiku la fa kuunga.
1: Ah.
0: A fa lo mua Amerika o longo inga
1: mua. Mua lo Amerika.
0: Amerika. Ia ala ku lo le fa. Mua lo ia. Ia le ba a
1: Australia.
0: Ko e laku de Lima. Mua. E mua ala e o la ala mai e fai ia le a mio le kama leo e ine la kikinga o ia sa vaa ia ia mea vaa ia o lalo le o le vaa le mea vaa le la ia ine mea ngā ngā e ka ua le vaa ngā o mea vaa ia o I le ka'u aia mea ngā I lalo e mawhainga seu solo aia le ia le vaa pe awha pe. Ngā la ngā ngofo e lai kikinga. Ngā lua lo mā lo a Amerika ngofo e lai kikinga. Sa alu whaila ngā lanchi fafo. I le mea sa whaiko ngā va. Ngofo a le alkama ma aila ngā lanchi. A ver o gamba felele mai bang lele mai le mang me fai o ora fo call
1: sikol
0: sikol lele mai le sikol lele mai ama fa kifa mai fo ile va pia mo fo ale ole mo fo ale gamba ma fisi facila Fis it facila al kemiga la failanga. Ye ilanga pocket knife. Fis el facila. Ya. Alu lol kama kilo le lei ale le di ile. Il fa kifa mai fo ile o.
1: Oleman.
0: Ya. Mo fo ile le di ma. Fisila wa alu lola ingo wa umbo o le po. Pisi lol kama wa le. Welcome by the Cup King. Fa makala mai le mele manga o fai. Fa kai kailai I le ku unga longkod. Ya. Ya. Ame lo le me o ale po. Ele mo mo le va nga fa ale le. Kam fai. Fai ya. Ave fa kai ka. Ole ma ave fa kai ka I fa le ye wo se e ngai la le ba wo se e ngo fi e ba le a ya ma man ko e lo ku nga I wo umba la ku lo le ku nga ko a mu wa lo la Amerika I in ko I kasi lo le ku nga ya la ku lo le ku nga ko e mu wa Amerika a si ngo fa la la be Woi aile me kia woi loe le vaenga. Wo laka laka le alu o le vaa I ku unga longkot. I fo lolo le vaenga koe faifa le leire I le mea nga. O le mea le nga.
1: Oi le vaenga le, Amerika po Australia.
0: Australia.
1: Oh.
0: Ma o lako le challenge inga ia.
1: Ya Amerika.
0: Ya ma ko la ko ka sir ku nga le ko a mu lo america I ya wo umma Wale fao nga nga isi ku nga kot. Yo lol ba nga makwa ka le dei. O le kuma mai fai ya le lei me nga amai. Le wo ka ko lo inga le ese sengo le lol ba al me le. Le wo ya ai la nga nga le o le lei de. Fai ya le lei ave ka ya. Yo lo na ku lo ku nga nga lo nga fa. Nga pa sau mà mong phải ra sinh cái mao le, ole mua le, ole ba, almê là ngao của popo le America, popo umai và ai yaku, yêu la mai ala lo le mori la lo và alai phải ngã đuôi cái cái, rồi, ya alai phải ye là mori nga, cái le nga, su su America ngô ua. Phải lỗi cô ung và lấy lấy giang á luồng phá phải mày lỗi vàng em mất cái vải giặc quá em phải ngã đuối cả mày cả cái la lỗi vả đấy lấy lỗ bỏ lại đấy lại đến bé lại buộc suy yếu lại vả đấy buộc phải yên vàng á dạ sau mà lấy cô ung luồng ở lima em mua là vả ya Australia ông em mua là vả Australia Kau punya mulmuri. Aku film ngah lepas ngah su epo leal ini. Eh orang kaya mifale de umai leku unga umai leba aku. Sase si makuai. Pungi umai mau kapolengi me sase si ya security aku kuai. Awang ya sese kilo kilo lah. Almela ngah faila kambang ngah uwa. Umalal ko unga longa fiko. Ko unga mulmuri nga. Wala uka ikonu ngay lako malo. Mia koe kasi lale or ko unga. Ya, yeah. Nga la nga. O inga nga. Fuka a failo ale me inga wo umale. Wo umal ko unga.
1: Ah. Se ia ile le ipua.
0: Ame se ie Australia le ipua.
1: La la menga oia inga faise investigation.
0: Kwa ku sape faile investigation le ise la ko mem fai wana langa ele iliko.
1: Oh.
0: Ole mele mela nga ka ole. Ole wing. Something wing. Ole wing le ngo le me nga nga sa a o ole ri la le sa ia faia le sa ia ka fisfisia le me le il facila o longa ngo o pen a o lexen longa fai o ia la nga ngo fom ka ma fisfisi le me le ole or the wing something. I or the election. O ingala nga faye le Toyota. Nga faye el kampagi or Toyota le kaavale. O le van. I faye ngo o le election. Toyota. Wa ole faye unga ole ri idea nga. O ia nga faye le. Ya le mele ole
1: le mele ngo fun fisfisila
0: yo ole wing kill ole kill ah ole kill vale ai ka ula ole wing ole
1: yeah.
0: Apa au ole mangula yo si ko ngala nga mau ai le Australia le ya ai show vala voila la ba alvang o le si awori o la unusina nai yai kongo la ba ya kakala nga o le li le o ifo yo o pon le sa Ellen Bond
1: yeah
0: le sa manager ile ba
1: yeah
0: ya sa wai le ho fo yang ye pisingi singa wai kai mi nga wo le
1: Australia,
0: the Australian too. Algo o pisingisi a kamanga o ngumer kasi foi. ya ayar var bu ya ya ya pisingis ya pon ake bu e bu be vale a pon bu mo vai nga ya
1: ya mo vale o va pon
0: ya
1: Say,
0: Lei pu maya
1: Maya America.
0: Yo. Ma ko se la ko sulu ka usanga o ya America. Ko a BS maya le Australia tu mak kaila. Ma ko i le mela ya ngeile. I was in well mele le fa ye ka ile nga ile.
1: South Bank. Yeah.
0: Yo inga sa sama ko mak inga ile le TV di po ale pap al papunga inga mo sa ya ale papunga sa ye inga no mako inga ma ko ngo fungo foi ya maka ko nga fa ye la ko ngo mulmuri la le ya mela nga sau le kala ile newspaper ama few America few ya Ya spai Amerika kaufia suele ya langa mkoa kwa malua ya la uskula kia uskalia saya mkoa sa sesinge la kung ya
1: sa ba sa fai ngai au kilangile
0: yo I ba kemilanga ngua mo mawe e ni si la le
1: poa
0: Mawalo ang isila iya ka abehala iya leo.
1: O faya leo le American Cup?
0: Ola ay faya every 4 years.
1: Oh.
0: Aw kene lola po ay la iya ngayle. Iya magwa vaa leo na wongi. O vaa faya ke vaya kwe fele le ilungo le ee le. Ole lewo tula mai woto e lusuru mono minute o natale le tula e lima ya usilfa fonga

Ya. O le pese lea e ka whapikoa kwa mo e u malawa e o mai mai sawai e o lo alala i nei Australia. Ia, lea ua kako maua u mala u polu o au sawai o la umangongo a polima. Ia po o ngurai ngā kai o aleipaka. Ia po kukuila fo i a. Ia, a o le pese la lea e whapikoa lawa mo oele e sau mai sawai. Ya usil fa fonga.

0: Ia, yeah, o le taiu nei, ia, yeah, o ta pena fo I tato miu, musika, le afi, e, Tony, ala, a watuia, ia, yeah, ia, yeah, le history o le maasina le nei, o se tema, mea sa tutupu, ia so ua mawai, I le maasina le nei, o se tema, I le, aso mō mō se tema le, Tau sanga ia feiva se lau onos fruiva. Na whaale au ngai nai le malo o Libyen. Ile tau sanga le na. Ai o umalava ilaro le taita inga a Colonel Gaddafi. E Gaddafi. O lono winga ia. O le vaenga au po amia a Libya na lato fa le au ngaina le malo sa tūlai mai nā taimi. Ia ai tūlai mai ai loa le sunga ia Gaddafi. Ta ita ia ia le ia Libya. O le masina foi lea o le aso mō mua foi o se tema. Nea pe tau te manatua ia le tangata fosu lea o siampini lea o ai fo yo Rocky Marciano. Mm. Mai le tausanga ia, o le na whanau le tausanga e afe iwa se lau los furtolo. Ia ai maliu le afe iwa se lau ons fuliva. Ia tasi le tangata sa ta whaalongo fo I tala I. Tal no ai foi tangata matutua e le ilana fosu a o Rocky Marciano
1: ma Joe Louis
0: ya
1: Joe Louis a tau ima o Rocky Marciano ole faia inga nga faia inga lo Joe Louis ya Rocky Marciano li kai lo Joe Louis Nga o Joe Louis, nga siampingi mai kasi iwa kouru fiku, se I o mai lalo e le kasi iwa faa fiku e. Kusa pe luas furu tausanga o siampingi a Joe Louis.
0: O le tangata lea o Marciano nga fusu ma Joe Walcott?
1: Yo.
0: Ile heavyweight.
1: Heavyweight. Ya ke minga ola ela kiki e masiano ela kiki o masiano
0: o se te malufu tolu I tausanga ya fe I vese la uli malua fa moe e masiano ya cho
1: Walcott
0: ya ga ya eli kaya ile ya fe I vese la uli masulono E ni kai aile I te whitinga inga ia Marcian.
1: Ia wālanga e ngā o ia sa kūra I mai ngā mai kai.
0: Ia e lei whapia na litaia o ki whalele. Nā maliu le whalele na pā.
1: Nā.
0: E ni tau sanga na awhi me sa lau o noiwa. O le asolo na lua o le o se tema. Eso lo na lua o se tema I le tausanga tolu tasi PC. Fato I la loinga I e le taitai lea o ai foi o Augustus Caesar na fako I la loinga I a Mark Anthony.
1: Oye, ngai le. I kaua ngā sāwhai ngai. Lea foi ni ngolungu. Nu inga I elengi.
0: Oh.
1: Ia ngā sa ko ilalo ai e. Ka ko ilalo e elela kiki ngā ia. Ia kamale o.
0: Mark Anthony.
1: Mark Anthony. Awafo I o longo ko finge ngufo ma Mark Anthony.
0: Ia ai. Ia o Costas.
1: Ia le inga.
0: Sisa.
1: Ia le sisa ngā. O lungo finge e ngofo ma Mark Anthony.
2: Oh.
1: A shong fa la be. Walu Mark Anthony ngofo ya Cleopatra. Walu ngofo ngofo yo ai kupiko ya Cleopatra.
2: Yo. Ai kia yel.
1: Nga fa yela yelo le kawa nga le baenga. Ya. Nga laga. Nga lifo ia au a Cleopatra. If so strong, he or Mark Anthony, yeah. I can go over by yeah, Mark Anthony. Not in Moko or on a bam, yeah, Moko for Iva, I for ya. A Cleopatra, yeah. Coeulo, you call it. Le kau mo le va Cleopatra ai alu yuka ya kubiko aki ya li le ma wa vo lai lo Cleopatra or ko finger or kai kai le a loma le sa mo yo o lo ko finger le ngo fo maleri le
2: ma kanta
1: le wa la ku ya ya ya ngala ngo ni liu lo fo ima ba ale ringa kuri lo ya I Cleopatra ah ya la kula ka u ku ne di yuka ya Cleopatra yo wo la wo ki ya Cleopatra wo manga u ele na kale I longa lima ah ma ko o nga kenge fainga du nga la ngo fu ngo fu fe ka ngisi ya la kula ya le aise nga ka o vai e o so so la nga ya la ko ya ya pule lo ngol yo ya nga la sa o lo le o le di le o le si sa nga ya sa o Octavian ah
2: Augustus
1: ya o a Octavian lo nga ingo
2: ah
1: sa o lo le I ko sa e sa o la ka ki ki a ku ya Ya Cleopatra ma
2: Mark Anthony.
1: Wo feo ki uma. Ya. Ole ngala kusala ole sisa mo muale a loma.
2: Augusta.
1: Ya. Kusala Augustus. Ma ole sisa o ye fo ole sisa mo muale a loma. Ne lira. Ala inga kele ya me ho I the history of Roma Roma Roma Roma I like giving I me ala ori ia nga fai wai ele I leva nga umaku nga oki a Julius Caesar fasi oki ele au se ngaki ya a ufo I mai fo I la nga o Oi fo yo ole ol kengele o Cleopatra I ai kupiko.
2: Ah.
1: Ai wai e fasio ki le senga ke ya Julius Caesar ola ya ia Cleopatra oi I loma.
2: Ah.
1: Ai ngao kilo. Ya o solo ela nga ba ai. Ko fo I
2: ai kupiko.
1: Ya ai kupiko. La ko ai kupiko. Al wi fo lo ia I maneri de.
2: Mark Anthony.
1: Mark Anthony le mo fia fai ko lua ya ya non ko or ko finger o le sika kai au lo mala e
2: la ngo fo
1: la e fa kali mai o le siku e fai la ko ftawi
2: oh
1: ya mera nga na ba ya ko ai ke petro bo fa le ko ngure ne ya ba a yang ba ama ba aleri dia ya di liulo marang ba ko fo I yuk yang ala kulilo ko lo aleri de ya la ku leri ka wo ku leri le ya wo manga ngau le ngakale le limo skengyo ya al melangan ku
2: Ya, ole aso lima o lima leono se tema. Ile tau sanga ya fe iwa sa lau fitzulua. E to asa furu tasi ia ia tangata ta alo tangata fa ita alo le Olympic. Mai le mai a Israel. Na fasiotia ele ele baenga le le Black September faction. Le au Palestinia. Le la vai te Milana o tu la mai ko da Maya.
1: Io.
2: Ya na poloa e lo ya ya ya ya le sai sai ya ko da Maya.
1: Io.
2: E oi.
1: Io ya se va nga au e o su e uma mai la ori
2: ya. Ya nga la ko fasio kia. Black
1: September. Ya. Nga la nga nga nga uma uma le mission nga a ko da Maya. Ya. Uma lo foi mai a mo ko nga ka ke lo wa ka ke lai sa mo a o lai ke fa lo ngo ka lai news fo ale le la lang ye sa wa le ngo le o ko da mai
2: ko da mai ya ya
1: nga nga la nga mo wa u mal ko ke lo lo ri fa si o ki si ke o pe o ko ke le o le va nga Black September nga fa si o ki Sio ki a e fika fika a isa lae. O e a nga sao, ia. Mga ipaunga.
2: Kai pea o le, o, o, o le mea nga lea, lea e anu anu a ia, ia, ia, ia le kaua le i o i isa lae luma, a.
1: O le kaua le i o i isa lae
2: luma.
1: E a fo i e. Ole e mafua mai le kaua le Isalaelu. Ole o Isalaelu fai mai. O ele ele ia le maukeo mai e sue. O ele ele o uma o nga au mai ele mako wa kua.
2: The promised land?
1: The promised land, yo, nga poro misi mai e ele mako wa kua. Maukeo mai i olo o yai ele ele ua uma o nga ia sa ungiungia mo mato.
2: Mo lo ngangak.
1: Yo. Ya. Ai. Ai mongko wofia. Wofia afe maafe kausanga o. Kalunga nga o ese mai. Ha. Kalunga o nga o ese mai ma ele ele nga. Ya le. Eo mai ya. Ka umai lai yai ele ele ua uma nga. Umanga saungi e lako kua, mō lako. I lalai o makau, kau awele, i ele motora ngā. Lai ei ele ele, lai ei ele ele, kafe ele susumar meri. O umanga faifa pikoa, ele mako akua ngā mako akua, ngā le ngongofoa, makau mai me ai. Umanga saungi uma ia mea. Ya kau ngau kukuria lau spayo ya ve aku oh ya oka akala ngau ngofo yo ni mele ya ele sau ngafolo folo inga o sau ai kang akala ngau ngofo yo ha ya
2: oh ya ole asolimo foyo o e foyo Se te male tausanga ya feiva se lau fitso lima. E fa alua lava ona tau assassinate ya for ya president Gerald Ford. Ya. Ai vai le ulo le kui fa les fa finge fa.
1: Au fa finge, au fa finge.
2: Au fa finge, au fa Na malie wele le tapo sapo le tamaita isa lea o Mother Teresa. Na malie wele nga kaukata le valus furfitu o na tausanga o lona soifua.
1: Ya. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Fa uma kwaika ko po kala mi ha ya wala ngai ya mole ne temi ya ole a fa uma ko ka ko po kala mi il pesele ya usil fa fong manu le ba ve a ole o ka gi si mai wo fi ai fo imango le ba ve